0: Show one time Freddy Black na Piablo we are morning.
1: Good morning true lo yo na ya ba imis kalim pastam now new plus sing sing blo nak si Jay.
0: Aha, gigantic hybrid oro kaiva.
1: Mhm. Ami new pla?
0: Yes, vote na request ta sa pasempera na istreto ya oblio.